zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti imizulu babezi inkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi amakhulu.

zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babe zinkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshuni

Mandela, Galuzumana, senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ocetshwayo kanti mizulu babezi inkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindondlo makhosi amakhulu.

uThixos wakade dalwezu nomhlaba veliqala siyakhuleka kuwe wena uyinkuna phakade naphakade.